sana tuke Kilifi. Sema asante PDG, nimebonyeza nikapata kitu. Bona msemi ni ngapi jamani? Manake mimi najua katika bonyeza chapa hakuna mtu anashinda chini ya 40,000. Hamna. It's 40,000 and above. Katana, elezee ni ngapi? *279#. Unafuata maagizo, mengine niachie. Hela zipo hapa. Hela kibao.